receive the power of Holy Ghost. My God, me who are debi ayemi fe. Ebradi kasa chere mese. Eni eni pebi tiemi ya. Eni eme biye fufri monsa. Na onyame do wadi ebro. Ebi diye wa wadi e. Ebi diye wa juma. Ebi diye wa uwa. Ebi diye ya wa visa. Me ma mi bi wuti mi uwa manone. Eni eme mu odin wa hopa. Ya tunu mi bi frigana. Eni ya diye be jiru bebi awono. Me who might be susu sa wosu wa manone.

ne sune bon pae for we dis le dia to urade anim for we ya dia to urade anim e wo yesu kristo de mo woni o yire ni okru ni o mama mo mama mani mo asefo woni unianu ni mo mani mo asefo semani mo abanyam a esre wo yesu kristo de mo aware ni e de shewrade nsa adwuma ni e de shewrade nsa sika sem ni e de shewrade nsa ewade bremo na shewde ni onyam ewade bremo na yesachrene ewade bremo na yesachrene ewo yesu kristo de mo ewo yesu kristo de mo ewade ejina wasem so na yebo mpae ewade kenya ho ewo wasem mo na yo no kwafo ewo yesu de mo sa umeyani mo abanyam ewo

Ricola baba da ba eparianda bala baba ma wadi yo urate uni manida swa ejuma yo urate uni manida swa misika semi yo urate uni manida swa ako

0: Radio Bon Pile, yes, you demo. So, we show one on yam. Ewo ofre fo yi abra bomu ne nea edena koma so no obeye ama anyonyam hye no ayiro wele nyankopɔ dia wo Yesu Kristo din mu amen otini ni mpa igba imoden paje fo sana kasafre hin
1: acho mama me beni fasa ajo
0: kutu kwa kwa kasa
1: acho ni se eragi se oma ni ni man ni ni nana Oma, on ma, omu, na omu, omu, omu, omu, omu, juma, enye, na omu,

0: maasi izizu no na wafa insu bottle water ena na waloju ena the other vehicle no eye Kia Rino no ono nso eye nkoko aduane bottle ena ono nso so no waloju na eye nia waloju nkoko aduane no ena onya fort ewo kwem nti ono di kan eye se osiesie ahyen no ade se mele ana oye se osiesie ahyen no na eye the other car no ono nso so wehu ena ode be born eto na eye nia waloju eye nsuo no na nipa ewo mu no omo ye ena eye nia wafa nkoko aduane no na passengers on board no ọsọ mu ye nipa mi no na amunu ho ade emu nan enya epirapa ekọ enima ri omo ko eye Holy Family Hospital.
1: Enti DO2 Samuel Mantene ya training kana uba YouTube pa be wani so ade mpatwo wonya kokodru amema ngom wa kokodru na momra abrante nse de osida ho no yi age ikura wanka bi o abrante ne sheche se atadu kokwo da ho a fire foi chese ede ade amonchire monchire no ede no akona uba heka no se de asia ye no a uba heka no se de asia ye no a wa wi abeka se wa ma sha da fa hama ene dia bobo bobo so na mwa se ento so konku ibi bra YouTube bra be hu enu so ade wo kokodru abra asempa 94.7 na eba ni se enu di o tu dia futu ko ma ashankafo o ashankafo mirika tente se bi mpra dia sa da owu afa
0: onye so e dia ma akontifo ni ashankafo ni se abibia wo tu kwan a wa hyen nfonso beba ho kese niyama sese wo de bo ho ban ebi ti se wo triangles ni ade a wo de besisi ho na se ahye fufuru bi ba bo mu se bibia si na amerika kwa no de a no wa slow down omutime de ono so ye adwuma e bebo abebre na mo observe eye safety precautions no na ono so bebo ama wa prevent eye onje bi ya ti sa we yanka measures bi be ma anka mejimi di se anka sa accident ya anasa kwa shia ya baye no ibi ananka amasa yebesi chanza manfo enya huyi
2: Asempa FM
1: ehe enti anye wei eye DO2 Samuel Mante ena yatini nkana na ya kwa nsa fufru mwen ewea wutie adom kasi ya bwa enye kwe mu ewa asempa ha abeto ujase apa Dangerous West abato mpesu ya noso abeto ujase abranti ya bia wanono sabi mpredu ya sa jelosu ushe jealousy was she motor rider awanya mfinhia adun wotwepe 18 years dia so ne mpata mfinfin mantem mom beto adwa se abrantia no atwe sekai dia kwotwa motor rider ne nyina ne se wono ne girlfriend akwotre ne nazo ntise be ese bi mpredia sa he wasi won chele na yamane boni awon patam ho Radio Muhammad ene ne wadi atwa echire mu se enu animu ya posifo awon patam ho saka nipa bienu nipa mienu apozifo nsa ka wo mdendendendi a ombo ababua emahwemu akwaso na abrantia no a wodi sa ewu na abrantia na sebi mpradua sa wo ye sa nyamrasam wa kasa de ene ye apa Dangerous West district police commander chief superintendent Bernard Noga eja tuwe chirim sa still na wo munhu no wo munhu no na yamane boni no egusu a wodi akire dendendend etofom kunkurom ya bebo ama moso muatri asempa 94.7 asempa etia kase ebo wasugusu awutie ye ebo mu gon ya kwansam fufuru mwem teacher union se wo manmu ama eye fair wages commission na watwe ba akope 1 week pe se enu animu ya condition of service ampenfo ebe troto ho edema wo mu obesi sabira se mpredu asem ampenfo twi wani sa sabi penyi na wayi from wo troto mu no sabi wo mo na wo twepen mu animu ya wanya hu bibi o so anya hu bibi pa de a ene ye wan ho ya de besi bia de besiem na nagrad penim pa eye Jacob anaba wona gina mu ekasa ya ne sem wo de atudwa eni ye
3: hu ne se twi nkoso na meeting ya ye koye no ye hu ene da so bia nti ama yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,